0: to an among ever back out in Jesus. Mediate Tiencomo, we tell me about what Tiencomo, we tell me about Nayanfa and to your home for because Captain Jesus, I dance here. 055 788 2425. Tia, my dance, dear winner, eh, one
1: for time with Captain Jesus, and I was so I would tell you. My name is Mamia Hove for Bomit, my meaning in Comoacra. Mammy, I'm boom to say.
2: If I tell you, I'm here moon.
1: Now, Captain Jesus, when a chill?
2: Me pacho a doctor. Morgan Wright.
1: Oh, okay.
2: Ne chiremi.
1: Kufuridia.
2: Kufuridia.
1: Wow.
2: Me konuho. Oh, kufuridia. Ena ose oko kapti hanti yanko.
1: Okay.
2: Ena mene ne koe. Na me koe enu. Oh, Captain Ho a year.
1: Captain Ho ye.
2: Captain Ho ye.
1: Wow.
2: Akuma answa tomiyum. Ne nwechi no. Ena me free Dr. Morgan Ho.
1: Okay.
2: Ti me free ni nchenu. Ama mi re ko fi se makọ baby.
1: Okay.
2: Ti e chiri kra na mi chinchin mi radio ni ko to. Ahuto.
1: Okay.
2: Ana mi ti papa nka. Na mi ti papa nka msi dabi. Papa ya mate ni nka I makọ ni hoda. Eti enumu nu. Mi be yari ye. Yari pa sada nu mi ti ni nka wo yesi wo wa shama. Enti yawa dana de ni shase e sai yawa dan de manya ni easy.
1: Okay.
2: E fiara no param ka kire me maami ni mekunu se. Me ko prophet o.
1: Okay.
2: Na mi sike nyina aye 1.5 bet me ka kire me maami so won ko jami. E ni yesi mu aye faka.
1: Okay.
2: E na eba ashaema.
1: Okay.
2: Do ashaema e no. E na maami bi maami no minim ni din. Na o si o wa bahada. Na mi si o mako we nkoko
1: okay
2: na mi ko ma ko nkoko da na osi ma ko nkoko so ache nti mi nchiro mi din na mi ko chiro mi din na osi papa beba ye be ko ni nchen
1: okay
2: papa ba ye ko ni nchen nu papa se oh edi na ha na mi di mama ni nyina tu na nim mi di tu na nim na osi mecha wade
1: na
2: emum nu me nko ma mo nko ene mo ntwen kwesiada anopa ye anopa service anamoko
1: okay
2: yetwe ya tariba akope na me fai me maami so tariba akope na fai mi nkola nso mu di meche so mu so tariba akope na mu so e fai
1: okay
2: na edu so nu kwesiada ni du ye nu papa se davi na mi ye nko nti entenase
1: okay
2: na saada no mu ye nwusra ni etiatia ngumu nu
1: okay
2: na saada ni die me dai papa maami yare na mi di ko ye nu makuma to mi ye mu ho se ma menya oje o ho a
1: wow enu na uti
2: e ona enu na mi ti e mu no
1: my goodness
2: meni ti ya ma aho na ma start nya ma dance di e wo ho no
1: wow
2: na
1: wow
2: kwesi ara no adie ti kwesi ara ne nyumre no ye ko hu papa no si da bi ma mu nko ye ntena si juara no pa no ni ye ko
1: okay
2: ni ye da ye o ho kakra o si ye nko da na ya da nji ya ho mi ni ya ko da na ya da
1: okay
2: nti juara no pa no ni ye kra no adie no si o be che mi no na papa che mi e wo ana anointi wo ye ni hanki
1: okay wow
2: odi maami no no si o ni e ha mi nyina etu betwa ampanso
1: odi for the new man
2: da for the akwantre new man ni che mi free
1: wow
2: e na mi de ko akwantre o twama mi mpo me nyi sika ntua e ma nyi bi mpo na onu onu anka sa che mi bi e ma mi koko yusu ye na mi yusu wie ye no se di ade ni ye mi no ade na sa ko ka ni hu din din din so mi si o bua wo ko o wo yesu din mu
1: wow
2: ne nyame adoma de nyame afa prophet so aya ma me ni me fie nu papa me kasa me ka adaje be boye
1: adaje be
2: boye eh papa me se enya som ketoa ne nia dance ba ko pesa twato ma me di be twato ni set hanki dano na ajo jua de bi mi da ho na mi bra me chiri ba de otoso fo
1: okay
2: ana ofre me se ni baba ko yare serious no de ni ko hospital dia toso mi ensanu no yede ni ko ani ya transfer ni yede ni ko ani ya transfer no mo se o mu ntimi nye na odi ni ko hospital ba ko na mo aje akola anu na akola no be bi oda no enye na msi o na mi di prophet ni number ma anu o se o frere nu da bi na ti da bi Bibi come said that be hanky. Hanky, nyame be fa so agye o ba no enti no fa hanky no fa ho ye point of contact emma akola no na me di me ho ye point of contact na me share me jina ha sisi ye hanky e kita mi me di hanky ka me ho a me di aka akola no ho
3: wow
2: enti hanky no eh ahonde ye wo papa nsem odi so hanky yi mu no I want to go to hospital. I'm going to me bani yari.
3: Wonderful.
2: Nukreni.
3: Nukreni.
2: Doctor, I'm seeing nyasam kitoa.
3: Oh my God.
2: And nyasam kitoa kura. Adiye tinya no pana no mufre mzo. Me bani ni huato no.
3: Emma. I'm going to go hospital. I'm holding my ansa.
2: And nyasam kitoa.
3: Oh my goodness.
2: Emma ni huato no mami ni nkra ni odani papa su mami ni na kasa. Na mbusa ansa kola no muti sa your friend enam. Enam eti sa. Osi o Yehowa dum. Enam si Yehowa dum ampa. Akola na dia nyame afa prophet so ayama mini mi fie nu na mi guso a mi chinchin krofo ma akoma akoma ko we ka ho a mi ensa na omo omwe kwa emo omo ba no nyasam keto afi so ji a mi ma be nya no mi pese mi nko amefa mi pese mi obi nso nya bi
3: obi so nya bi wow mama wo dance die ye nwonwa wo Captain Jesus
2: there
3: is an kwa sha odum we
2: ya ka mewu nka mewu kra nka mewu
3: no
2: mi si asoma mi ke se die mi wi die ye mi no ene mi ba papa ho mi na pe o si ye obi ama no bibi kakran ye mi di koma no no o si mami
3: ubesre
2: am pass no ma so serious
3: hallelujah
2: no ma so serious because ade ye mi wo mi anka sasa mi mu no na nyum ba ko pa na o mutu o captain o si Captain Jesus me bo udi
3: hallelujah
2: mi si sa nyum no kasa ma ku ma to ya si se di nu di na me boda u kasa ma ku ma to ya udi na me boda mi ya tu nyum pe no ma ku ma to mi ya
3: Nti mama sha adum we so bi ya chinye difo na so di adum we hwa chinye dan so na obeka chere no.
2: Oh dia meka chere ni so wonim ntia.
3: Okay.
2: Wonim nti so obeye din mum no agi adum na to a. Onye din mum no ngi adum ni ntum.
3: Okay.
2: Na yira no wa yira mi sese mpo aya mama sorry kra mi ntimi nko bi o because edu kwasiere na papa be kanya mi semu a. Mi ntimi free asem no hu enko ma sorry.
3: Okay.
2: Because asem na papa no be kanu mu ye do.
3: Wow.
2: Na kwasiere die po die mi ti radio no afi na fifira teme. Na fe mi hu busu se mi hu ne mi nya me hu. Sese asem na titire me
3: titire bo
2: enya sam ketwa na papa obi anji papa ndi mi tu gana fo nyina fo se ade wo papa mu nu so obi enni mu a ka o se gana fo nyina ye nyira yempu yempu yempu mla mla papa ho ne mum ade ba ko pa esaye mi de ewo ade ni nyina mu ye momonu
3: momonu
2: momonu momonu
3: ei
2: o se se tempo so scraudi ye me tori bia mi wo bia mi ye 30 CDs
3: okay
2: ebi wo ha mi ni bia mi ye 5 CD
3: okay
2: ebi wo ha mi ni bia 1 CD
3: okay
2: chese mi ye ni sa pena I say this will be free me so na meni atia di ho den meni beji sa
3: momono
2: wow momono momoni di obi amomoni sa
3: wow eti usanga dimbe na odi betu momono so
2: momono ye onwanwa
3: onwanwa
2: onwanwa momo
3: wonderful
2: oh wonderful momo
3: wow
2: enya sam kitu momoni di obi amomo sa
3: obi amomo sa
2: momoni bie kwan so woni bi kura da woni bi na obi ye momono pusa da ne na kwan ni bie ma o kese it will be a mumu no ban sa.
3: Ye de yan ye nim se mumu na sum ye ye kan do do.
2: Oh mumu no de mumu koso amunka. Mumu na jin krofo papa. E jin krofo bebre.
3: Wow.
2: Mumu no. Esayare.
3: Esayare.
2: Esayare unna chese. Mumu ni de ja doctor.
3: Mumu no.
2: Na menyuma yare sa. Meye mumu china na menyuma yare sa. Ifi se Yesu ya de ye meye mumu da. Maya mumu ne na menya mayarisa.
3: Oh, ani jamba fi.
2: Ani jamba fi.
3: Oh, anti ne kura kura ne sen.
2: Ne kura kura no.
3: Now, oh, yeah, Denny.
2: Me, I beni.
3: Oh, any, I benefit stamp of a team so am I any animal? Why?
2: Kaka. Maraku and your macronym, you there, but on your biddy. Papa, Captain, Alo Prophet Isaac, of so in Jima. May you be no more lolo.
3: Okay.
2: Kana gbono wa memo kweso na kweso nkuwa yekwela anya sianya keke papa na agboro la famu no
3: haleluya
2: anya sianya papa no le preaching kra come share le godoma alunya glory le godoma menye nya view nyo
3: haleluya
2: ne kwedema ela pom adanse
3: okay ye mumu he
2: ye mumu he ne mumu ekuwa
3: okay
2: adrasie le mo gbogbo za
3: haleluya
2: omo fufu le mo gbogbo za
3: amen
2: amon fufu le mo gbogbo za
3: oh
2: enyele ye to tele ye le nya egbro ne mi e gamela sinyolu gakere me bi ne nya wan sidi ha na mo wedi
3: okay
2: oh gbamagbama ko ke jile nya jom e jile nya jom ko ku me ran alu me bi tu ne mo po prophet ori ko ku ne me ra ko ku dare kura po mo pa mo na afle mu ka ke bi e mo pa mo nuva vata
3: oh
2: ne mo wa vi ke ke ke mo wo ha avona
3: okay
2: vi ke ke ke mo avona
3: me si
2: o di fo ka mi ye no so mi ye no fine so
3: They said the Gabasa,
2: yes,
3: Mamma, for once, yeah, the baby, the
2: baby,
3: the
2: baby,
3: the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby,
4: If you say yes, so yam, yam, yam, yam, yam, yam,
5: yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam,